0: talehia iau kilani sifo te kilanga tatou nuku kai mai hei hoki te olanga ho te nganga o te tatou kainga toke lau wala ina talhanga hoi hoi pea ilunga lawa tatou wala leo tenei kai vinae hoki ilunga te tatou proklame te pia men toke lau ina hoi ahoi ina hea maloma hokatai la helele me munu tatou liuli mokatai ma e tau kawakatai na tau tuanga iye nei a wā lawa he kaipin toke lau mo hataia. He holahanga maki tāua i te tātou pulakalame i te ahui ahui tēnei toki lau. E veroana mahani ai ke kikila ki tātou kini talama ni hokamitalanga o nā mea edu tupu i loto tātou kāinga, i loto tātou nonohonga i te loro tātou atuinu tēnei, i lunga te pulipulenga o tātou mālo atiake o nihuila, ka e venai hoki tātou mālo atiake o toki lau. Peko he hoki lawa ni tā he ko ye ai ni ka inga no hoi ai nai tu e wha tātou la langi tēnei ki hoki tātou e nā mea e tu tupu i te atpahe huika i Europa pe ko hoi hoki lawa kua a ngai ki e ia toke lau i te la langi kato tēnei ni mea ke ono mau mai ai ni malam lama pe ko ni i loa poto pe e tahiki ki langa hoki ki nā mea tu tupu i te la langi tēnei haka heo hea ni mai eki tawa te kenga o ni anita mohenga ko eki tā aua ka eke venai hoki ni heo heo heo aninga e ono mohai eke mohai na atia kenga e haka hoengai maki tātou i loto tātou kainga i lunga na atia kenga haka tangata ka venai hoki ni kiki langa ki he awala manuia mo toke lau awa te lumanaki. Ko te ngang tēnā i eik tāu e lunga tātou wa proklame. Te hui ahui tēnei kai pēnā e hoki ni taki mō he kilanga ki nā he tuku hakinga ki tātou, nā humatalanga ki tātou, nā tala ki tātou, nā mahauhonga ki tātou. Ke pahe hea e hoki ia, nā proklame hawa e pēa. I nā hui ahui nā he hea. E he mihiai hoki la te haka heo mo ki tau e te ahui ahui tēnei ki te tūlanga ei ei ai he matākupu pini matākupu hoki ke hoka talatala no ko te hima o he maalama lama ke le hoki ki nei tū e ono mohai ke angai ke ni talatala noanga kai mai he hoki ni a le heona paku ni a kokonga e ono maumai ai a wālawa haka poponga ki he atia kenga ke ngalini tumana ia matanga uhi e hoki mohi lumanaki e holinga i te leleima te pulipuli leleima nohono holei a wai toke lau ma tana lulu kua iei ai mō ataia vehea kei hoki lahe ki langa hi tā kupu i lunga te pulipuli ngama te atia kenga kua iei ai toke lau ve e haka loto tēnai tū ka hei tātou e toi angai ki e hi taimiko i luma ki te tūlanga iei nā he hea ninga me tau hea leni ki lunga tato maalo atia kei toke lau. Mantu mai ai. E kai oka pahenga ki niani alanga tupe mo toke lau. Ko te lahinga na tupe e kui atu i lunga o te he o heo ani wa hakatu maalo mahe mai ai mani ni huila ki lunga tu maalo toke lau te New Zealand aid mani. Oi he hoko ai ki te hehaninga mau mai i nā lai hene o waka whangota e hokatanga ke whangota i loto te heone o te moana o toke lau he tahi wai ngā tupe lahi o ki tēna i oi kukilai lāke ni ani he heo heo ninga e mau mai i mālo ka hokatahi i kilanga ki ni porokalami pini atia kenga heo heo ani ke lunga o nā atia kenga hoka mālo tai ngole i te pahe huika peko hei lawai tila lang e lahi e iei ni komiti peko ni hoka laputonga heo heo ani kui mai i te la i te hoka malu o mālo ka hutahi penya hoki lawan la lai anu moha e ia toke lau ke ilo toni hoki hukenga ni kilanga ka kale ya tira ka lo bitu lao pero ni ata ken ngat malo e mo hai ke hehehe ni hoai ya maloka hotai kulunga lava tokela iho kaupo hoki laki nyani me anu mai tokela hoka tau mai hoa peko ni tupe la hoki ta to na kainga hehe ni ko ta to kainga ilunga hinua na international receipt se na e peko ni tupe hehehe ani kui kainga kui I malo maalatong ngaluenga hoai na keo noko tau mai eni meki hoa ho kaika mai e hoki ta to ke hoaki hehani me tau heileni. Kini etsia kenga mana kumia e ota tuka inga ilunga tukila. Koloko na alanga tupe ye na. Tawai taunga laate e ia, ko pitoka pehe hao iotsi. Ihia he kikilanga ki te tulanga ye na heheninga ye nei. Heo ve ea hia ki tau hita mko iluma kai. Ko te ahainanga ye yai ni paenga ni me ye nei ono. Hoka alohai, ahoai nai, na hoekau, na ngaluenga, na atia kenga, hoka te malo, e toka lau. Kake, hoka lau ai tele, hita mga luma toka lau, kutatoto e maia.
1: PMN, toka lau.

0: PNN Tokelau.
1: Mä teen mä mulle Tokelau. Elleko ketto e hoka mana tuo tupea ma hoka iloa tupea kote tatou winter pola Tokelau ja ukilani ikinei. Kotea heo he hulu tahi o julai. Vei epe koto e hoa vaja heo. Oka tatou kua ilo ton iyo. Ote hulu hulu hoa tenei o juni. Mä utsin olla vla toi hoa vaja heo ni. Nään hoka mana tuo tulava kahaiei ehe tike tii mana komia. Hoka malulu watu hoka tulo watu ona lava kote mana komia ie ki tatou ilunga ikinei tatou nā tāpena penanga hoki lava mo nā vaenga mana komia aite ne hele ni. He lauli mahe hulu la te tiketi. He lauli mahe hulu tiketi he vepe koto e tahi hoki tiketi e te au. Ka e mea manu ka haila vae mana komia e koulua ni tiketi. Ie te mātua tēnā kia moetangi ho ka aloha. Moetangi ho ka aloha o lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu, iwa valu. O lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu, iwa valu. Ka hai mana komia e koulua ni tiketi. Ko he toi lahi hoki, tako kila pe kua pe less than 100 na tiketi koi toe. Ka ko te, iyo. Ka e ko te nei hoki a ka hoki la e hoki la pana toi tahi hoki tiketi te nei e te au. I te nu mela o lua tahi, o lua tahi, lua o, tolu huitu hoa, tolu tolu ni ka hai e mana komia he te tiketi e toi tahi lava ka e kikila ko a kikila tokila ka lei hoki wa ko te wind ko te hiva te nei e takua ko te winter ball ni e mau tino lava kua paki te winter ko tona winga ni kohu winter kai o tona unga ve hoki la e holinga mai ni palanke ke hoki ni mai ke o wala e winter ni o tona unga hoki la ai ni luti hoki la ni a ni palanke o tona unga la o ta to ka hiva ta kamilo ina palanke ke i tu langa la wala he winter ball ni o tona winga ki tātou malele ye makalilia hai hoka leo tātou la kei e mahai ke pangila ngila e mahai ke keng keng kai ke mahana hoana ni iyo o kakote mea moni lava e puli lava koi faiki e o hea lava te tuka ngā style e a kako au heo velava iau la kukumato he palanke hoka leo leo. E tuku lo vailo to tava le hoka leo leo ai kai. Te mamalo tatou kainga, kai ko hoko mole mole lahi le le ye ila vahe tino e toi huia mauehana tiketi. Mole mole ko ke longo mai ki na numela ye nei ko tuku atu ni. E pako tu numela hoki te matu hoki te na ki ali he. O lua huitu, lua iva iva, ono tolu lima hoa. O lua huitu, lua iva iva, ono tolu lima hoa, kahi ive hea mana komia. E, nā, kote mea moni lava ko tātou ilunga i toke lau iki nei, e tau muhai lava ke hoai te tūlou ni, te tātou senta ilunga iki nei, o kila ni ke heo ni ki nā mea umalele, a ki tātou e hoa ilunga iki nei. E, ka e hoka he taila hili hoki te hea poti, hoka he taila hili le te huia huia mai hoki, ai kila ka lei he ko ko mo ni hetala mo ni ta ku kila ka lei na tai mi tane ku malulu lele ko makalia lele itu la ngai ei ku he nga ta kila te na ve ho kila na e ya tokta Mary ho ke tala no mai kite pe hi mate pihi te hulu te nei e ke he mai ho kila mate hulu ma he ni e kila lele na la ke po na ko ho ki ni na ko hu e hoi ngalu ngai koe po nā kohu hoki la vai e vai la koe hoi ke mahana hana hoi ke lelei o la kei hoi ke mahana hana tō tino nā he, hoi ko nā he vai hoi ko te ulu pui pui hoka lelei e lava nā pūlou mahana hana e mahai la vake hoi ke la hoka lelei nā mātua ki tātou mātua ni wai ko te kehe kua

0: PMN Tokelau.
1: Ia ko te malu tatou kahokalongolongo, heo vela vana e tuko tulo ki te koulu malu he taimi e heo ai te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngai lawa ki nga tui pui pui ane. Kai iyo ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatou ke hui loki hui e tene hui ahoi. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tamaha hili hoki e tuka tu mo koi hoko mole mole te matua. Kai ele le peko ke hokailo mai peko koi ki te malu tatou kai ngani. Hoko mole mole kako he ki tuka tu na hili ta.
2: Ia ma lone te matua ia ko toko ingo ko Mary Toloa ko auhe ho mai ka inga ngā lue I te Pōroa Union and Community Health Services I Polilua ia ka ke tulau ke e mōmola wa toka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mō ki tātou toho anau ngā he ala. Iho e hoka tūloa tōki ki te mamalua nā haihoe au māla toho le tua ku pātele. Iho ma te mamalua o tōki lau hoka longolongo mai ki tēnei ala leo. Vena ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mālo ni.
1: Hello, Maloni. Hello, Malo. Hoki, hello. Hai taila hilele. I tau hiunga Dr. Mary. E mau tino hoki lava ko te tau malulu hoki kua pama I lava ni. Kua lahi hoki na hakamtalanga mana talanoa ngā ngai la hoki lava ki na ki tene mta kupu. Ia ki na kona tui pui pui ia. Ia kai kua hakatahi mai hoki lama tau hiunga ke ve lava ko koe lava ko te malo hoka alolongi a ki ta tau taklao. I lunga te ala leo tenei, ke hakamalamalama mai hoki e tuhelwa ko te kaukau nanga ki te vahenga tenei ni. Ke he hili tu lakoa uko mole mole te he hili mumua ke tuko tumo koulua, haka mole mole te matua. Mo nā ka inga pahihika tatou, hoka longolongo mai, Dr. Mary mole mole, e mohai nei ke tuku mai, heu tamahakam talanga lele pe ai hea te hoka tāua ai nā. Tui pui pui a tātou hanao I New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
2: Iyo, e hako lele te mātua kua hea hoki lawa te taimi tēnei o te tau mālulu. Iyo, e loa hoki lawa ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā vea ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lawa e tātou hoanau pepe, ke pālawa ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili. Ona ahoa I nga lahi ka hai e tau wale. Iho ko nga tui pui pui la ko hea wala tāua tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tauta maiti. Ke nahe tau wale I nihoa mai kua I loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai I aola o tātou hoanau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
1: Hello, malo, kahetai ni. Ni tui lawe hea te tau ke ki mātua pahihi ka kakao ngai e a lato hanau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau I e nei hoko mole mole, doktor?
2: Iyo, kila ko te tui pui pui mua mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E vela wako te mea māhea nini, ko te eiloa hoki lawa ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lawa la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Iho e o mātou ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Iho, ko te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai I te ono vai ahe o te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe ko te pui pui tēne tui pui pui tēnei mo te hia mai taku ko te rotavirus ko he hia mai e mahani takalahi la vai na ta mai ti la loi te lima tau heanga ka hai e tau ale tu lou e ka vepua i petata ni ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui ni e tui ki a ki te usually ki te vai o pepe i lunga ko he tui tenei e ono ia tau ale pui pui mai i te tui tenei ni tu lou mua wai e lo toka matalanga kai e lelei e ni haka matala mai a tu lava te tui pui pui mua mo te ono vai aheo tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi haka matala tuho ki lava e tau te teine ho mai io ko te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohi hia makahai e mauai e ia pepe mahai ke pneumonia pe mau i te meningitis kai lele e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki nga tāuale mana haka matalanga kai e lele e haka manino, haka mai nātu e te hō mai, piko te teine hō mai. Kako te tui mua mua lava tēnā e hoai ka hai a pepe e ono vai a te matua. Ia, haka hea loa tu ai hoki la, ni te, te national schedule lava nā tui pui pui o tamaiti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko kato tona tauheanga, yo ko atu ma te hulu lima mahina, ka hai e kato te hoa tauheanga, ma te iwa tauheanga, io ma te toe tui lae hoa i te hulu tahi tauheanga. Io, kahetai.
1: Malo, kahetai la hilo te hoko maalama lama malo ni. Hila e halo e ma tau hoki e la hilo hoki na polenga ni. Ma manahe hili hoki la e tuhe hili e tato community. Ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehea hoki la pe ni a hoki ni hio honi nga nei e tuku atu ki nga mātua makai nga i tau ki la te mātua ko mole mole.
2: Io e ha koi ni e ki lato e ye lato hehili mani hoka popolenga io ko te hawe ko te hehili mo mo la batakalahi hoka heanga yau ki e i te ngā luenga e hehili ni e he hoi nā tui pui pui tahi hehili e manako mia nei ke hoi nā tui io ke ko nā tui pui pui e hoka ngai te lalolangi kātoa ni ke pui pui a ye tamai ti nā tawale ye nana tākoa ko ye tahi tui pui pua kua ka kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai. Ko ki nei ni uhila i ei nā lā o te ola mā lolo, e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa, ko heo he tui pui pui haka o ngā, e he hoi mahea ngā le mō.
1: Malo ni, aloa, malo te ona hei, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e he tino e le atu venei. Veia, he ane te toi mana komia i au he tui, ka kouna tui, ua umatoku tui tauheanga te ku te kā?
2: Io, ko te mahua anga, awako, e lahi lele te peleni e hoai ni, ko te pui puinga mai te tui na hai te tauheanga te kua teka, ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni, ona ko te taimi te hai kua katoa te tauheanga ni, ko te pui puinga kua hano ki lalo. Ko tona lua, ko te hiama, ko te influenza virus, e hoai lava mata hui tauheanga uma. E lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoainga o nā tui o te hulu i tauheanga uma. Ke hoaka tau he tau i lava ki nā hiuinga o te hiama kua iei. I o nā mahuanga la iena.
1: Kahe tai ni. Hello. Ai anela te kua kawe ai te hulu ma tau ale o ngā o ngā lele. Mai he lava te mō nā kāinga pahe huika.
2: Io, e lo ho che ki tātou ko ko ki te ala vai na ilo i longa ko ki tātou tangata pahe hui kai e maua lunga tātou nu me la maua i e tahi tāua le ni o katakita ki ngā tāua le hiuka toto maua lunga tāua le hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo he tino i e o nā tahi he tāua le Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahae ke maua i te heart attack. E haka e hulu i nani pe increase by 10. Mahila vai te vai ha mua mua e maua ai koe i te hulu. Kua ki tea e mahae ke tuku te risk. Tēnei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe hui kanie, e toka lahi ki tātou e nono hokatahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makopuna. Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e hokotahi i te hulu, iyo e hoai ngohi o i pepehi atu ki e tahi i te hoale. O te hoki la ni e tāua i te hoai e nātu i pui pui o te hulu i tauhianga uma.
1: Malani, doctor. Haka mole mole. E maine ke tuku mai koe ni, te petaku mai hoki koe ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma te hulu mā he ani.
2: Iyo, kona aungo te hulu, nge koko e tauale lahi pe, e kehe ai ma te hulu mā, ma te hulu mahe ni e lahi lava e tahwe te ihu kako te hulu o te influenza e koko e ni e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino, ia mahe hoki la vai. E loa hoki ko te huiva ia, e mahae ke katoa te tolu peli mai ahi o ni, ko te tale hoki ni e mahae ke katoa he lua tolu vai ahi o. Ia e ve hoki lako te lahi ka lava te kehe kehenga, koko e tau le ti ngā ai nai te ihulu, ka ko te veko te taole ma te hulu maha ni e lahi lava e he taole ti ngā aina e tahe lava te ihio.
1: Halo Maloni, ni anei lani hi te puko mole mole hoka inga ohi e peni vaenga ke maha iei hoki e nā ka inga pui pui tenei hoa mai piko te hulu hoki ilo tō ka inga ke tā ohi ai hoki te vipihi piko te pehi hoki o tenei hoa mai hoka mole mole.
2: Iyo, hove ko te hita pumua mua tāua lava ke hoai tō tui pui pui o te hulu. E iloa hoki lava e he ai he tau mo ki lātou e ono he hulu lima tau hanga ki lunga, ki lātou e hoai tama, ki lātou e ono mahina te matua, mai eni e tahi he mālohi. E mahae keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoaito tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i te hoa, ka hai koe e mao, e tāua le te hulu ni lahi noho i tō potu e awaka hai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e tale pe maha tua tulou e mahae ke ka vani tō ngutu i tō lima peko te ngaunga o tō lima i o mana tua hoki ke hoa hano o lima ni ka hai koe hano e hau ki hoa hoi te potu e iei ai koe.
1: Aloha. Aloha ki la. Kote tahi hili koha ko mole mole ni. E mahai la ke maua koe i te hulu ka hai kua umato tui i te tui pui pui ya. E ilo veho ki la te tui e iei hona o ngā lahi ko mole mole.
2: Iyo, iyo e velo ko te mea, ni e hei e he tui e he lau pahene, ni e ui lava koko e maha i ke maua i te hulu, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pei kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau le mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne e he ai hoki ni aunga. E maha i ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu, ki e tahi tino, ka hai ko koe hoi tāma hoki, e pui pui hakatahi koe matau pepe, ka hai e hoi tō tui pui pui. E hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu, ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga, kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk o koe e ki te heart attack ni poko te tawa le hatu ka hai hai tō tui pui pui.
1: Hello malo ni ko nahe hili e tuku tui vei ala vai e tau heoko taki lava tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maala mala mai a wala vako tau e a koe lava te koa te nā ko te kaukaunanga e ngā lue ai koe on hea ini ke toi peko toi tolu ko lava ni aku hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei lao na ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community ki tatou toke lau.
2: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tō tui pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e onai kui ngā ngā lue ngā lue matamai ti ma pepe. Nia katakita ki ngā kai koe e ngā lue te aunga kā mata pe ko he hoa iaonga. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni, ngā mātua mātutua. E he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lātou. Ie nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e maua i te tāua leo te hulo.
1: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
2: Ki ele la, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahi ma te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hai ni, ko te nā ilo ilonga kua kua ei nā lālau te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So io o te hau tuanga la vala io hai kua hai tō tui pui pui e te hulu io ke updates hoki io hai hoki tō tui o te COVID io kua mhoki tōku noho he au niu ni ki te ni ki te tau mā lulu te tau hanga nei kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu vena ma te COVID.
1: Te ngali la kai tai lahi la ki te koe tōk koe kua tā pena pena lelei mo nā vāenga umai e nā kai ki lahi aloa kai tai lahi lele ka kohe ki hokai kua la te tāua polo kalamea mole mole e ene heo tahi tala lava e hoka mālohi ai hoki pe hau tuangi ai hoki pe tuku mai hoki e koe awa ko tātou ko tūlanga iei ki tātou ke ilo hoki lava ki tātou toke launi e he tō kanga kai pālo ki taimi te ia kua ohelo tau ale kua he tutu kua he hakililoa koe tō mai ke heo ni mai ki te ki mātou ka iela heo tala muli lava hui e tuku mai ke heo ni ki tātou wa kai nga haka longa longa mai haka mole mole mātua.
2: Iyo, haka mana tu pe atu lava ni, ko nga tui pui pui e hehoe mahaonga le mo, e hili hoki a te pui pui ne e veo te pele hili te pui pui lo te tonga he tia e hili te pui pui ka kohe ki tupu ne a kohe ki tāwale ia a te mamalo toke lau tātou noho he au ni uni ia ko tātou hoanau hoki ko ni he mea aloha tāua tēnā mai te tātou a leke e tata hoki ki tātou ke ni ke hai lawai ki tātou nā hai ngai pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahe o iho e kai mahe hoki lawa ki tātou uma ni
1: ia la hello Dr. Mary ha e kawe ko mahiu yo te tatou kauheanga te leitio a tatou toke lau ilunga ki nei te PMN toke lau e momoli atu i te mato hoka he tailahi lele hoka he tailahi lele ki tō taimi ma te haka awanoa mai hoki o koe e mautino lava mai ilo hoki ki mato e tuatuangi e lele koe te hui tēnei ka e koto aloha hoki lava ki toke lau kumahai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma tau longo longo mai lava ki te ki mato ke ola malo lo a tatou hanau ka meheo tatou ka inga mai na hoa mai pipihi na ha mai e nei e pipihi ni e ka vea lau ma he tailahi lele atu e ki te koe ke aloha ki te tua ke hoki atu pē ki te koe te ola ma te mā lohi kai mai helewa te pota ma te mā lama lama mai te atua mai te langi e heo heo ni tue ki te koe ki te au kaukau nanga e heo heo ni mai ai hoko ki tatou community toke lau kai mai heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloha angala i ene mō ki mātou e tu hea hoki lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tatou ilunga tatou ala leo tēnei ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kai inga e tu hai kona tau tuanga hoki ma te a ngai atu hoki ki mua toke lau i nga mea lava tau ola mā lolo ni tu mātua a kai tai lahi lele ni mo tō tai mi
2: i o haka he tai ni haka mangalo mai hoki he kupukua he ala i o manu hoki he lava he hana o koutou e kai mana tua hoki ko nā kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki ke haka mahana hana tu te aliki ni ki te koutou, ko i alawa te mauai te hui le mō. Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kauhoka longo longo, e vena hoki hoka mālo ki te koutou. Ni te mātua te matautou kauhoi ngā luenga i te alālio tēnei. Hoka he tai.
1: Ia, hoka he tai lahi lele, hoka mani e te atua ki te koe. Hoka he tai ni, ia la, te malu tātou kai ngatake lau, ia ko Dr. Mary hoki la tēnā. Ma te website, a ki tātou e mauai hoki ia Dr. Mary, ia kai mai hoki lava te heohoninga tēnei, e bookmyvaccine.nz. Nei, ko te e mauai ki nā tātou website tēnei, ki mātou tēnei hoki a Mary, e tu heo kalofo nā heohoninga ienei. Kai mō te taimi tēnei, ia kei tātou la tātou pehe tēnei, hoka hei tai lahi le hoka.

0: Έλα τε, μαμά λέω το κελάω. Ελέγω και το χώκα μάνα του οτουπέα, μα χώκα ήλω οτουπέα κότετα το winter πόλα το κελάω εω κυλάνι οι κοινέοι. Κοτέα χέω χέουλου τάχιο Ιουλάι, βέει επεκοτό χώα, φαϊά χέω. Οκτά το κουά ήλω τον ίω, οτέ χέουλου Hulu Atene o Uni, Mautino Lavlato Havaya Honi, Nanakomanato to Lava Kaye Tiketi Manakomia, Hokmalulu atu to Lowa to on a Lavakote Manakomia, Ye Tato Lungakne Tato, Anatapen Penang Hoki Lava Mona, Vaenga Manakomia Ite, Neheleni, Helauli Mahulu Latte Tiketi, Helauli Mahulu Tiketi, Hovepekoto Tahoki Tiketi Teau, Kae Mamanuka Haila Vai Manakomia, Ekoluni Tiketi, Eite Matu. Tena ke a moetangi hoka aloha. Moetangi hoka aloha o lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu iwa valu. O lua tahi, tahi huitu valu, lima tolu iwa valu. Ka hai mana komie ko lua ni a tiketi. Ko he toe lahi hoki, tako kila pe kua pe less than 100 na tiketi ko itoe. Ka kote iyo. Ka e kote nei hoki a ka hoki la e hoki la pana Toi tahi hoki tiketi tēnei e te ao. I tēnu mela o lua tahi, lua o, tolu huitu hoa, tolu tolu. Ni, ka hai e manakomia he te tiketi, e toi tahi lava. Ka hai kikila ko, kikila tokila ka lei hoki wa. Ko te hiva tēnei e takua, ko te winter ball, ni. E mautino alava kua pāki te winter, ko tona winga, ni kohu winter. Kai otona unga veho kila e holinga mai ni palanke ke hoki ni mai ke awala e winter ni otona unga kila ai ni luti ah kila ni a ni palanke ko ta tona unga la ko ta to ka hiva ta kamilo ina palanke kai itu langa la awala e winter ball ni O tōna uinga ki tātou malele i e makalilia, hai hoka leo tātou lākei. E mahai ke pāngila ngila, e mahai ke keng keng, kai ke mahana hoana. Ni? Ia, o kako te mea moni lava, e pule lava koe whaiki ei. O hea lava te tuka ngā style e a kako au, heo velava iau la kukumato he palanke ke hoka leo leo. E tuku lo vailo to tava le hoka leo leo ai kai te mamalo tato kainga kai ko hoko mole mole lahi le le ye ila vahe tino e toi huia mauehana tiketi mole mole ko ke longo mai ki na numela ye nei ko tuku atu ni e poko te numela hoki te matu hoki tena ki ali he o lua huitu lua iva iva o no tolu lima hoa o lua huitu Lua iva iva, ono tolu lima hoa, kahi ive hea mana komia. E, nā, kote mea mani lava ko tātou ilunga i toke lau iki nei, e tau muhai lava ke hoai te tūlou ni, te tātou senta ilunga iki nei, o kila ni ke heo ni ki nā mea umalele, a ki tātou e hoai ilunga iki nei. E, ka e hoka he taila hile hoki te hea poti, hoka he taila hile te huia huia mai hoki, ai kila ka lei he ko ko moni he tala moni ta ku kila ka lei na tai mi tane ku malulu lele ko makalia lele itu la ngai e ku he nga ta kila te na ve ho kila na e ya tokta mary ho ke tala no mai kite pe hi mate pihi te hulu te nei e ke he mai ho kila mate hulu ma he ani e kila lele na la ke pona ko ho ki ni na ko hu e hoi ngalu ngai koe po nā kohu hoki lawa e vai lawa koe, hoi ke mahana hana, hoi ke lelei o lakei, hoi ke mahana hana tō tino, hoi ko nā he vai, hoi ko te ulu pui pui hoka lelei lawa nā pūlou mahana hana e mahai lawa ke. Hoi ke lehoka lelei nā mātua ki tātou mātua ni, wai, ko te kehe kua kehe leho ki te tau, e kua malulu a tirima kua makalia, e malama ke hoki i nga taitai mihua e tokatea ihe ilunga o nga tāwale. Ia ka he tama heohe ni nga lava hautuanga o kilawa kita ki tātou ia ia e malolohi kila ka leia tātou mātua kai mahe nga hoa nau e le koulu e malolohi kako nga mātua ma nga hoa nau ke hoi hoka leina Nā lākei, o te mea hoki o tātou hanau e kohulawa nā skivi pani kohu mahana hona ki loto i tui e tongi ngai hoa ho. Ni? he hoka tonu atu lau mua, he hoka tonu atu kai, ni he hoka mana tunga lava mō ki tātou, wai e, o te mea moni lava e he tātou i loko te mea tutupu mai tahi lua minute i mua atu. He tātou ilo lava nā me tupu. Kai mo te puipuinga lava tātou hana o mana tino mātua ki tātou. Tātou kāinga. Ke kila kalelei, kila toka hoki wai. E vave maua lele hoki i te hoa mai. Peko te makalilia hoki. Mana tua hoki e tahi taimi. E oheolo te makalili. Ko haka opopo mai mai e tahi tauale. Ni? Kai ko te hakamana tunga atu lava hakamana tua tua ki te kolum malu. Iyo, kikila toka na lake yu tatou matua matatou hana. Uka ko te na hakamana tu atu, ona ko talanoa ki te winter ball, ko te na lai hakamana tua tua huki la na lake. Ika ko te mea moni lava, iyo. Omai ko tatou hiva huia huia, toi ho avai aheo. E hea poti mai ai koulua ki te hiva tēne e toke lau ilunga i okila ni ke heohea ni hoki ki te latou whole day lava e tau tuku atu ke ki mua lava te tua ke heohea ni mai te tua ke iei he vaenga vena e mahai e ke hoa i umalele nā ueri sa mana hakatahinga mana maopoponga mana mea umalele toke lau a tono hoki lava e tau mai koulua ki iei he taimi. Tātou ieia e hauela mai la vaila lo te South Island ke hana heula vaki Wellington e kotou e ko te hall tēne i e tau mai lo kotou ki e kai mai hoki lava nā kāinga ki tātou mai toke lau e o mai hoki lava e mapu mai hoki lava ma malolo mai hoki maka malu mai hoki lo toi te i tātou senta tēne i tau hai atu kai hoka hetai lahi te hea poti hoka hetai lahi te lango lango mai ni ke tātou la tātou pehe tēne i hetai ni
1: PMN toke lau
0: Malonia te roa ko he tala hui hui tēne ko nā tau heanga kā mata mo te polo kalame ilo ilonga o te ngā kau tu lou kua paku mai ki lalo i tau heanga lima valu a ngai ki te ono hulu tau heanga e hei e la heau mea e hoi kā hoi kua uhia e koe te tau heanga lima valu ma te lima iwa e maua tau anō hoki pē laho atu te peke tēne poko te ahui hui ngā te polo kalame hopito tēne o te ilo ilonga o te ngā kau tu lou o te mea tāua hoki e takilua tau heanga ma maua tau wano atu te ahi huinga tēnei ke pālava ki te hituhu lima tauheanga o tomatua. Iloilonga te ngā kau e vave ilo ai mā tangi ai te tauale tēnei ko te kānehea mā e vave tonghiti ai hoki. E he tu tōngia ka e vave mahai ngō huie. Iloilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hawai maua tau peke tēnei o te ahi huinga tēnei o i huai loa mā hoki tino.
2: E tamuhai te Pacific Media Network moni pola kalame moni hoka he launga e hili te lelei. Ka hoi tau kilanga ko heoli egi mātou nā tū la hono, pe ka hoi hoki ko hui e tuku alo ke mai heo hai tionga. Te alohane mai ki te Pacific Media Network, o valu he lau, fitu ono tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi complaint@pmn.co.nz. Pe laho ke mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ono o tahi, manu kao iau kilani. E ke mai hoki o ilonga heako te Broadcasting Standards Authority, te o valu he lau, tolu ono ono, iwa ono. Pe hono ki te lato website www.bsa.govt.nz. E lua hulu i ahe o ngā lue mai te ahe o te hoka he launga e te tau ke tuku i hoa i tau hoaitionga aloa kia.

Le manu to o sport o to tonga I tala o tato talonga I le fai unga fai o le neva yaso aso se formule fa uni lua fe lua se formule ono le aso sapati o le lii le o te tolu minuti ona a fatunu lele I tu la hiva ya matu titue fa talo fatu fa so so atu I melangang fa anono lipa ia ma wulungo le tatu utunu utapo inga la ufe ngadu inga tutofi ma utu vali tua te nane fo I tamama tina ma tutua ma ilava I maunga te tele se yo o lava yalo ma fanau ma lore sui fomanuia ma lole tawa tai ma lofele ono sai ma lava papali ili nenei e fia fio leso sapati matango fio le tatu tapa au ili langi manatu foi ya wa maua mafutanga matua mafanau afia fifa penei ole ipukoko veve la male alisa fa popo uma upo ole fia fi ole aso sa au tatu talunga pe ona yifa ingole neva ya so amata mea tu ile tamu sanga mole sit fear tatu tunu ole tai milene ole fanga solo le ipole la lolangi le world cup FIFA World Cup pe ona sit fear tatu tunu ya le la la u fa ilo ito tua nisi o tatu talunga pe ona yai awa ole memo di noel o isi awon tatu pasifika nisi la australia Samoa Tonga Fiti ai olo yeli awon nisi la ya se foi lá o Australia o filho aí ele já musanga soka FIFA World Cup lo afi lo simulano ele ungo da lunga mole silfir da du tunu o le jamu sanga le neyo le FIFA World Cup o lo fanga solo a lerbo amatali el vayasole nei le maita watu ya olesa fanga solo ile a vayasole nei al watu a uni you like Uni July. Ta lunga ta aloai Mexico ma Africa Saute Manu Malo Mexico Luai Ilileai South Korea ya ma Sechia Manu Malo South Korea Lua Ilitasi Kanata ma Bosnia ya tutusa ayo li ta lunga lea Kwata ma Switzerland tutusa foi ay taitasi Brazil ma Morocco ya taitasi ya lato ay Scotilani ma Haiti manu malo Scotilani tasi ileleai America ma Paraguay manu malo America ilefai le tasi Australia ma Turkey manu malo Australia lua ileleai taono fa ilo le skito ya ponta alunga le tato awa New Zealand lo fatu langa ile temine all white group B skito o le tatu ta alunga mua mua o le ata alulea ile aso lua aso se fulma le ono ile tasi ile awauli o le ata alua ilea ma Iran ma New Zealand o le tatu o white o le ta alunga lona tolu o alona lua a New Zealand o le afatino le aso lua se fulma lua yuni tasi ile awauli fo ile taimi a New Zealand o le ata alua ima aikupito po Egypt o le tatu ta alunga lona tolu le ufatulanga ina mai ole ata aloai lea male au Belgium ile aso lua sfuma le fitu o uni tolu I le awauli taimi New Zealand o tatou taaloga lana e tolu lea ua mautinoa ua faataoto I le taimi nei ia auā foi le tamulisaga a le ipo le lalolagi o lo faagasolo I le taimi nei ia auā foi lau silafia ia pei ona I ai I le faagasologa o le tamulisaga soka tolu taaloga New Zealand lea ua mautinoa ya wale anga yetu mole sailingo solatu avnoa lipo la langi ole nei fo I tau sanga ya tatu se mai ya ile vaenga pe ona yai ya fa nga solo nga fo yo tatu super rugby pacific mon si fi tatu tunu masalo na wa le to po mala ele fa fonga tapo ele tatu tunu ma e tatu semi final se lua fa awu ni sina lesa so se mpini ya wansa ilinga ni awu yo ilunga mo le ipo autu o le super rugby pacific lua hafe lua se fu maleono ile aso fo raile la lesa mata ina ni talunga sa faatino ele Chiefs male Crusader Michael Estete maua ele tulanga na faatino ele Chiefs ili talunga faa se fulu male Ivan ai ili se fulu male lua ale Crusader Michael Estete faa se fulu male Ivan se fulu male lua oka mata ngofie nao ni nai highlight na maua ale talunga lea ae fai asi na maua ele osofai ili asa osofai ele Chiefs ya ali tiovo fai meole awa matai Yeah, so so to even malu ipo engai, tapo inga malu, yoi. Ale kuseira, kalaistete, malo, le taupati le neto sanga, matango fielo to malai, tasi nao ai tatute malolo, ile neto sanga, ai au tatu manatua, le malai maangaya, le malai matango fie, pai mahu peang fainu.
Ya fa maru lua kuai ya ngai uso la fiona ya soa ya male mamalu la kampo el kusheda ya maloa yo ele mua moni va pe ya upu masan ai ai tem foi le mua foi le stamba le stamba alo manu malole mana chiefs ya fio maya au matai le wa mai a foi le sing suinga semi final la sona nafi la sona nafi ya le sa semi final ai le tato Auckland Blues i nei Tamaki Makaurau ya emisi foi le au tau tau a le laumua le Wellington Hurricanes talonga sa fatino ina il malai lava o Wellington o te manatu o le taofi malangona sa le Auckland Blues o te iloa sa faa lolongia o no le malai o lo you know o lo tau malai le talonga I le mafayonga o aku ngi moa folau vivingi moa fangua le malai o le malai o le Hurricanes ya po le Wellington taunu manuia le talonga matangofi pa ule tulanga sa maita wina le talonga lea le po na po Ele amata pe masalu pe wali mai le ele atos fulu minuto na amata lia le talonga ya ai fa manu alia lo nisi o tamata alo I longa o le Auckland Blues ya pe ona ile sunga ya na ave tua ya sunga fo ya Caleb Clark ya ona se fa manu alia le mo fai ona ya to e fa tino ina fa wo winner le talonga ya me se fo ile sunga ya AJ Lamb ya le la sa yena I suinga mo le Auckland Blues pe te yane ele I mafai ai ya ena suinga ya me se foi tam fai atu le Auckland Blues ona ta of yo fi le mai mai ha o le matangi angi malosi ya mai le lau mua lima se fulu fitu aina manu malo ai le au Wellington ele lua se fulu maletasi ale Auckland Blues lima se fulu malefitu oh ka Ya, o ina tau tino mai ai. Lima su fitu le Hurricanes, fast full even ma loile mana Chiefs, wa mana ya. Wa dala fea ngai, le suenga se mpindio le neva yaso, aso lua se fulu yuni, aso tona ai. Lima te ai litu lai fitu, awane ingalo, suenga se mpindio le Super Rugby Pacific, fa mana tuina, o le tolu se fulu tau sanga, talu, ona fa vaina, lea fo itam le sanga, ya awalane ingalo, pok sau tiken, pe afayo na naite malanga I Wellington, la fo iwa tali tali, ya Wellington, ili malanga hatu le Chiefs. Talusia fa tu mulia le malai le aulangolango ma tu ma fanau ale ngata ilia lungon tatu Sky Sport olo maua ili tatu talunga lima minuto ite ili tula fitu ile fiafi tu sao inatu ele Sky Sport New Zealand tatu su inga simpini na asu tofi fofola leo le fala wale lisi wa tatu au teitasi au haifo yole afirfilia ya ili su inga simpini ole Super Rugby Pacific ole nei tausanga Lisi wainga e tau na uwa ilo o lea ua a ilunga o pepa o wha mtalanga ya meisei foe I tāpena penanga. Tasio alo fusu longo longo a Samoa ma Ausitalia le sunga ya Tai Opetaia. Tai Opetaia o lea atu italiu mai ile malai. Ya awa foe ya se tasio fusi lea foe sa yainai fa fita auli. Ile fusi fau lea ua ulufale mai I tā mursanga fusu anga lalangi. Wata ua le super boxing ringsa. Super boxing belt ya lea olo o taiala mai taiulu mai lea fionga ya Dana White tasi fo I olo o faululu ia ili tato UFC po leisi tu ainga ta longa o le fusu ya lea la ua fa'ailua o lea hatu italiu male sunga ya Dion Petaia e pui pui ya le fusi le nei o le super boxing cruiserweight heavy cruiserweight world championship pei ona iai ilana ta longa mua mua le sa ia fa to ilalo ina ai ya se tasio ta mfusu ta uta ua mai America le sunga ia Brandon Glayton le sa manu malo ai le sunga ia Jai Opetaia e se fa I unga ma ina ua mae ai le se fulu male lua o ta msanga ya ole O le ala ua fa'ailo manino, o le tasi o talonga, ele o fa'ailo maila na panga le teminei. O le ua mauti noa, o le atu e taliu mai le malae, le aso se fulu ma le tolu, le aso ananafi. Se I tausa ili atu, a wae to lua sui ia ua vava I atu, le ua toe angai mai. O le sunga ya Jai Opetaia, ma le sunga ya Connor Ben. Ya o le ala fa'ailo manino ilungo ni upenga ta fa'ailangi ya le toi taliu mai o le sunga ya tai ya wale te mfainga e pui pui ya le fusi fau leo wa yona aao ile teminei ya pei ona yai ile nata usanga na ya fa'amawinai ya le siampini o le super boxing belt se mai ile
Vaenga pe ona ia tatou taʻalonga le laka piliki mo le silifia na tatou tunuu NRL competition. Mauae le tulaga pe ona ia i taʻalonga le NRL i lenei foʻi vaiaso. Pe ona vailoa ia i le aso tofi a sefulu ma le tasi o Iuni. Ia sa mavai atu nei sa taʻaaloa ai le Rapiders. Rapiders Male Broncos Manu Malo le Rapiders Fas Fumale Valuana ai Ile ono ale Brisbane Broncos Se emale su farwaile Asus Fumale Lua Leo Uni Sa ta aloai le Dolphins Male Sydney Roosters Manu Malo le Dolphins Fas Fumale Valu Ile se fulu Ale Sydney Roosters Carlo Fai Mavai Fainga le Dolphins Talonga le aswana nafi, ya, sa faate ia e voi le tapo inga. Lau New Zealand Warriors a meise fo le Kunula Sharks talo fai. A meise popo, e uia na malolo le tato au to tasi le New Zealand Warriors. Ile malae mau smart. Ai pita ya ne sa maulunga faate nunga le talonga. Yai le tato nunga nisi sa tau no tato man malo. Peise i. Pita ya ne wale tau lau wale faa moe. Ona, o tulanga pei ona yai le tau mufainga ya ile ahinda le salamuli muli e le itau lau le fa'amoe moe le foi sa te mo faile tato dropkick ia e le itai teini teimi mai ane ia ua malolo le Kunula Sharks se fulu na manu malo e le Sharks valu lau New Zealand Warriors i le po na po se e mai le talonga le Parramatta Eels ma le Canberra Raiders se fulu ma le lima na manu malo e Parramatta Eels i le se fulu ma le lua a Canberra Raiders Tātou wā ngai mai i le taʻalonga a le... Sorry, le taʻalonga lea na whaatino i le so. Wā wana nafi lea sa whaatino i Parramatta Eels ma Canberra Raiders. I le taʻalonga sa whaatino i le so. Le itai, e le mamaute lea tu. Lea sa manu māloa, ele mā nei ele manu māloa. Le West Tigers. Sunga ia luai, Jerome Luai, ma le vāinga. Ia lea sa manu māloa a ia tolu sifuma leo no. I le lua se fulu ma le valu a le Titans. O lea la ua mahea taʻalonga le nā. Ia ma ufatu langa mai fo'i ma tātou au. I le valu pito i lunga. Se e mai ele numero tasi pe ona silifia. Penrith Panthers. Se fulu ma le losu ma le valu ana ai. Tulanga lua fatuma winner le tatou New Zealand Warriors up the wars lua sfuma lua tatou ai tulanga tolu fatuma wai pea foi le ai ale au ale Manly Sea Eagles ile lua se fulu wana ai tulanga fa Dolphins lua se fulu ai tulanga lima Kunula Sharks le sa manu malo le talonga male Warriors lua se fulu wana ai ile tulanga ono Sydney Roosters lua se fulu foi wana ai tulanga fitu Newcastle Knights lua se fulu wana ai male tulanga valu Wase e mai ei nei le South Sydney Rapiders I le se fulu ma le valu ana ai O le valu pito nunga lana Nono winga Ia le ua salo le ufa ngas Ua luatu a se fulu Ia vayaso Po le valu o vayaso Talu ona fatu maupea I le tatu top 3 Ia a mesea Ia numero tasi Le au olongolonga Le au ale news Penrith Panthers Ia pei ona iai Taulunga, talau tatu taulunga le nei fiafi, ia e faailo, nisi fo iyo ayunga na yei taulunga, ale tamu sanga faaitu malo le tatu watru, peyono tu usawi na mayen lakapi Samoa. Ile under 19, taulunga sa faatino ele asona nafi, le lima ayo vayaso talu na faanga solo. Manu tutusa ai na taalo aifale alili malitu watani, ta iluwa sifu malua. Yano na winga fi nao ni taalonga. Ile taalonga lewa pia masi umu manu maloa pia lima sifu malua ili sifu malevalua si umu. Taalonga lewa ana west ma palauli msatu paitea manu maloa ana west sefulu maleono ile sefulu palauli msatu paitea. Ana masafata manu malo safata sifu malfa ili sefulu ana. Ole tato under 19 lena. Tamusanga tamaitai pei ona taaluai tuotane ma pia manu maloa pia e ono sifulona ai ile leai ile tuotane awa tamaitai. Ile vawa ana wesma alipata le awa tamaitai manu maloa alipata sifu maliva ili sifu malilima ana west. Ile taalunga safata ma palauli sa lengam sa tupaitea awa tamaitai manu malo safata lua sefulmaliva ili sefulmaliva palauli sa lengam sa tupaitea.
Ili tamu sanga ali men senior A ya poli top side ile lima yo vai aso talo na fanga solo le NBC tamu sanga fai tu malo tu sa ina mai le fit pack insurance lakapi Samoa o yunga la ia pe ona yei talo ali ele talo nga fale ali lima itu tane manu malo fale ali fitu se folu ile se folu male fai itu tane talonga pia msi umu manu malo pia tor sumanjasi se folu male hiva si umu talonga palauli sa tu paitea ai mesi foile awa ana west manu malo ana west fas folu male tolu ile se folu male fitu palauli masatu paitea ele talonga ana masafata manu malo ana lua se folu male fitu ile lua se folu male lua asafata iunga nao tatu talonga pei ona iai le NBC polita mutsanga fai tu ma lo asio tatu tunu un Samoa ya pei ona iai fo infa nga solonga ile nei vayaso tulita mai i unga tatu talonga mole vayaso vau ya wa foi fai tu ma lo i Samoa ya mese fo inisi o talonga faanga tama o loo avifu hai tama matene Samoa alo mafana wale tatu tunu ele ngata New Zealand nei ya mese fo i Samoa male Pasifika o yunga na tatu talonga ne fiafi ya o tapena mai ei nisi o tatu por kalame ya fatalo fatu i le afionga ya tupola ya lausunga ili faifiau malfatua faftai mafuta mai ya wafo i le ne fiafi lo fatu talo fai ya malo lava le ngalulue malo fo ile onusai ya olo aso ya manatu olo maua pea maulunga pea lo olo malosi ya wari tautuai na ole tua malona fina ngalo ya mese foi ile ngalo wenga lo fenga ye lo ftela tu mo onua mese foi to fina manule ne fiafi ya tam fa yetu dato pesilia a mese nisi dato fasa lango fa pisinisi ya mai aloa ona se mai lea ole dato por kalame ole a

le o valumenu te o te ene le tu lai se fulu fa se sanga le tatu o tunu ya me se fo'i por kalame fa nga solo le nei fifi ya fa manu le tapo inga manu le tatu o tunu uno nisi o vaenga le ma alofia be ona yei le fifi ma nisi o tatu ma lo be ona tapina ina ya manatu o se lau lau le lei le vaya se fou ona fa wa wina lea ole fa tal tal no anga pe ona fa ilo I se temi wa fano ai mo le ni fi fi ia le wa to ai tonu mai le sa ole sunga le fa finga inga ta le langi le sunga ya reven sa be kili ka mesa eli ya wa fo le fa wa winna le tau tua le tau pi min sa mo a wa ya maftanga ya tatalo pe ona ya ila fa le tula se fulu ya me se fo se tatu tina ma tua le fionga ya fo mo ono eti makathi ya pe ona fa ilo fo I tatu por kalambel va eso ile ma eu le tautua a si o tatu tina matua na fionga le faltua ile fio tausanga talu ona tautua moni sila e ala ya la leo mafasana launga pe ona ye por kalame fa awa wafono te talu ile ngata I mole pi min Samoa mese fo ile video Samoa ito tonu o New Zealand lia sa failo fo I se faalo longa mawo lunga ale New Zealand media ya pole au tu stala ito tonu o New Zealand atoa ya sa tumati ai fo I ya sia faalo alo a faalo longa maile New Zealand media ya sa tu ina tu I se failunga fa apitoa le tatu tina ya mamoli le ngang fa aftaisi o tatu tina yoe ya muia lona soifua tului ya e fina fina wai li tatalo ya walava si o tatu utunu ya matupu langa lalo vahoa o Samoa ya ole ua tapenda maila le tatu fono tatalo ay moli deminei ya malifasa usangua le tatu sapati manuia ya matu te hasu hasu watu vai malu ipu inga soto fina ngalo pe afai ua ya ise matu tala se upu fo I wale tautamani la fa funga anga Samoa ya matute tatalo lava ina ia la fa e nu ule aina ai ya tapena se tai au fou se tai au a mua tato to e feilo ia luno lunga nga lunga lupe au le ia tapena pe lo tato o tua ya se isi ava noa mo I tato ai fai una tu se tau tua le nei fiafi taina le nei pese au lo fa tu ai na yo tato ai nga u malava ya pe una yai falau pa ia le tua ya ile tapena nga fo yo to yaso na ita mama tina ya e momole to ia lo faanga momole ile afionga ia le sunga ile pole fionga le lisea le kalesia evangelia me tutisi I au kila ni nei le sunga ile fa finga inga pole tau simetanga luenga ya salani kalapani a mai se fo ile fa nau yo e onol vala au pa ia le tua li tina ya moli ya mai se fa funga anga a inga ya so se tafa fia ya pei ona ya ifo le nei fia fia so ta ya o mala so lua ya ona lango mau lo le o lo ne tino ya I lona oli oli sanga tu mau a mo le nei fia fi ya e fa ma vai tu ai to tol menino a mesi tatu sa pati manuia I se tasio pese a lo fa tu ai ya mo a tatu ai nga u malava ya mesi foi ya si utama ya isa moa ya pei ona ya il vala upa ya le tua le fitalenga ya wila le matu tu pa o ya pei fo yo na vala au ye le tua ya lo fangia pe fa ma fa fa nan tinai ala wa ma le fa nau to afine ya tau lima ya me se fo I fa nau tangi mai ala ya ta pe danga fo ya la ingle ne vai so ya manu ya tele fo fo anga uma lo fo tele atu ya ile ta po inga le tatu tru ala ne po ya wa ta o lunga ile tau tua ale sa pa ti manu ya su ta si minute o te aneli tu la se fulu so I fo ma I manu ya

0: utan fatala I filim talo tuspa ia fatalo fatu tatu wala au.
1: Hoa.
0: Sono mai? Telefonu?
1: Semo wai li fa matela ina o tangata o Yesu.
0: Fea e mo wai li fa matela ina e tangata por ele tangata.
1: Ole tangata o Yesu.
0: Fa matela ina ole tangata o Yesu. Ole tangata o Yesu. Sa ole. O fea e mo wai li fa matela ina ole tangata o Yesu.
1: Description of Christ.
0: Description of Christ. O fea e mawai le faam talaina o le tangata o Yesu. Le faam talanga o tangata o Yesu. Sili mai am laiforo a mataita to lokalama o Sili Mtali. O tuspa ia manutanga fitala ili neita e ao.

Ono minu te te a ili tula tasi, shili ima mlaifono o feo tuspa ia ufa mtala ma ya ili tangata o Yesu Keriso, shili ima ya Sam, o feo o leo lalolanginei o lo o ya ili motu e ta u wala motu upatamo lea ta umai ili tuspa ia, ta upu mota tu utangafta alai, ele ia fio mai Yesu mo tangata uma, na maliu mo tangata uma, o lea sa ufina ngalo, tala mai la utanga, ili neitayao.

0: le fuala o la auna fua mai ai le toto o arona. Nā re si file I. Rua o mafi a se. Sida emo, sida emo. Ia lele I mō mestari o sida emo.
1: Anda kia bak.
0: Oi, la whara kwa. Tua sā, a, tua sā. Te mai esu urum tua sā.
1: Yoi lua lua.
0: Yoi lua lua. Ia o sida tatu pokalama. Lea to e sfumale fā minute. To e su toru minute o na tā leo lua. Ia, lela umo hoja tatu pokalame. Sida lea tatu pokalame. O ai le tangata le sa whairang tonga suka molu. Longa nei, tu mau oni mea lelei. Toa toa ta fu mai mea whaingata, o le whili ua sa wa.
1: E sa kai ole suka molu longa unu ko ngā.
0: O ai le tangata le ai tuspa ia sa whairang tonga suka molu. Sa kai o, se se. Jangan ni sang suka mulu lah, ngah, suka mulu siapa?

0: tangata na sa naola ilisi ilisi nu a ilisi nu ayarul la unga ilisi ilisi. Ame se choi emo. Sila emo.
1: De
0: de de. Ratu na sa we fi mai su. Sila. Ruai ora le fuol o toto o arona. Sili o dat vo grabe o iri ka karing fairung su ko asu kamul
2: te ala ukali
0: di emo jeje
2: emo
0: ale tari a amrai fono emo.
1: Yes.
0: Well, fine. I'm going to miss a sale of Cody. I'm going to
1: go back. I'm going to go back.
0: Kau ngefu lagi kiki ala rup sini nga. Sili. Nah, iya le sini ngalo le tabu tangaf tala. Ile nga maye, tabu nga maye raifono. Maye le iafio, maye sumo tangata umma. Aen namali umo tangata umma. Nah, iya fok isi si faupunga. Al ne sa wa ya ava petat fa nga ngar upule ya ele is ele ya ngar fo ma i mo e malo ele isa u yesu mo ya mi oto ol fsili la oila takta mi oto lu de milen fa tsa no ngare yesu usa la fa tsa nga yesu ala yesu o ilo o matan nga ka ka fa fia mi o komule ka ka fa fia mi o komule
2: emo
0: e vo ringa mi o komu fa ki ngonga lo ka o ah
1: da ola ro wa ruve
0: ta no mai
2: emo
1: ya ya
2: e ala le ko sa lo mi o mo mo mata u po fa po u po fulu wono fulu van.
0: Yeah, you say, I'm going to go to the house.

0: Med det lange på det Liverpool.
1: Halleluja. Ya tu atu rola I fai visi di fai militari. E mo fam tara militari lo lo visi.
2: Ya ya o le kari ala visi. Waga o ka ko fia mo yesu. E le sa o le ko sa. Ah. Fablaku. Wa. Fablaku mai ya ka ko le langi. Ya per kari nga o le
1: fablaku. Fera ku singa mo o ero lo fin alo. Lo
2: lo. Sur la question, sur la question, sur la question, sur la question,
1: sur la question, sur la question, sur la question, sur la question, sur la question, sur la question, sur la question, sur la question,
2: Wala fa bai gari, ire le kua. Ire sau lo kua sa, sau fa manga, pa. Fa kumai, ya, pe lau.
1: Ya, yo se su, emele kusi ngai mo oi lau, wa. Ya, ok. Romar kua fia mai yesu, wa.
3: Alo.
1: Ya. Wa, fa fa manga. Ah, fa fa manga. Lo, winga ra, ngai fa kau kala ngai yesu, ya fia mo ira ngampa iya. Ya, fa manga.
2: Ya, ya, ya, fa manga, wa.
0: Ula
1: o Cali,
0: con
1: a leva
0: ya super a la ICPC.
3: Dame a la Cali. Mano, oi, oi. Mua te salo mie fa, oi upusu ono su van. Oa e fio ifo ma le langi le li ilava. Ma le alanga ma le leo telo le ali el sidi. Ma le pua le tua. E mo mua foi na tatu mai o e voti o ia ke riso. No fa fuse idea on avina e ta to we ola mtoi patasi mai la to yao no ie feta ia I meleli li van monimo no ta to patasi te la vale meleli on el nei o tu fam te fa ma kan na ni nei u
1: ia e e circaria a emore mai wa e bon ofsi o do fa ron kan e mo pe yo le o fa ka ule fio fa ru mo yesu Yo le fa ka ule fio I fo le ran pa ia.
2: Ya, le ran pa ia ga e wa koe. Wa le wa wa sa wa ko. O le wa la fa mai pa fio mai e su le sa le ko sa a sa o fa manga.
1: Yo le la fio mo ku si ur me ga ki sa wa mai. Le mo ku ku si ga ka mo ba mai. E mo. Ah, fa mo.
2: Ya.
0: Ta lo e mo.
1: E va ftai. E mai tare no fisi I roa I.
0: Olsekati.
1: Olsekati I rena fua I toto a rona.
0: Yeah.
1: After I to Iron Wood. Olsekati. Olfua mai se kati. Oile. Oile le kakarin fairon kunga suka amoru.
0: Mwana tole di edan pasa esa mwana abuse ma. Mwisa la et. Deng po bade ya, deng lo pay pay ya kanto. Mende ya ko mo po primo.
1: Ya, lele wato e luo minuto ko ito. Le ya, to e lima minute o na ta le ya luo. Ya.
3: Ani, te di era ufusi.
1: Lava era ufusi.
3: O upu, bema o hai.
1: O isi, te te lau mea upu e mo hai. Te lau mea ufusi.
3: Le langon el nu le alang al fiertia po le alang al petangis.
1: Le langon el nu le alang al fiertia po le alang al petangis. O fea tu si ma wai. Ia mai lo tali lo fsiri wale. O fa umata tu koran.
3: Vafonga.
1: Ia, vafonga. Vafonga ri.
0: Yo.
1: Ole tani mai marasi dia mtu avao pito usili mo mor tupu mta upesfuru pa pelu sulfitu
3: Ole vizini na amin
1: marasi lia mtu avao pito usili mo mor tupu mta upesfuru pa pelu sulfitu Tupu o Yerusalem, lo pula le fsi le tari lea.
3: Tari o le fsi.
1: E se sa no mai?
3: E se ro e tau
0: pai upa skup tau. O le ilonga le nuu le leo le alanga le fie fie ma le leo le pataangisi o le nuu. A wasa a lalanga le nuu le alanga tele wo le langona atu le leo le le mamau.
1: Ana ya. Tari Iron Wood o Solomona ea sa failanga ko nga suka molo. Ya ka irupeng fa chiko nga suka molo Solomona maybe. Are a profeta ngo ya Amosa le te fa ya le sidia ta pokal. Fetana ngo ya Amosa. Ya. Devo mo metari siria. Telefono ya lo tsadi me siria lo wai. Ma so na e fo jop sidi.
0: Le le faro.
1: E ya le jop sidi ya le la wo mo tsadi tsa sidi. Fa i me ta to.
0: Ona go le siria lo sfer.
1: Le le en fa mai or fo sidi a sempo ai de angiru pito au le lei. Aule lei ya lela sautaria amra fono olus felo alela lete sia to pola fal to sia mo wai
0: e ma vere flore u po fa singo vai
3: Mateo Isaia
1: vai tau mo vai tau mo ele Isaia mo Mateo
3: yeah ole wa vese tu swai
1: oi e to su ela tu sina e vai tau
3: vas ole tu fa tu lo manatua.
1: Ia fa su e fa ita bulu asa fou a e lo lo fa o mata tu kalama ia
0: a polisia ia su fa e
1: isa ia su fa
0: e po su ia
3: na na na sa
1: un isa ia su fa ho ko fia
3: un duo e e su din ma
0: pa pelo